0: money. Walls up with yo,
1: Icefeda singene. Hey baba siyangena baba.
0: Labafana bese
1: ikwela. Icefeda singene. Ngena baba.
0: Abasjoyela. Ai. Ah masipalada baba, ngithi siyovela sizingenela. Hi wena. Yo. Yeah.
1: Hey. Siyaba.
0: Awuyazi.